0: Kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna.
1: Cuddle weather din naman kasi.
0: Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
6: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
7: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
8: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
5: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
8: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
5: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
8: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
10: Isang magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo ulit sa Bridges on Air, ang programang hatid sa inyo ng Philip

0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, sa kolaborasyon ng Commission on Filipinos Overseas. Ito pong CFO ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President. Ang CFO po ang nangangalaga sa kapakanan ng mga tinatawag natin ngayong non-resident Filipinos o yung mga Pilipinong nag-migrate na permanently at naninirahan na sa ibang bansa. At layon po ng CFO na ipagpatuloy ang koneksyon ng ating mga non-resident Filipinos dito sa ating inang bayan at maging katuwang. Hindi lang po sila katuwang sa pagbibigay ng remittance, kundi katuwang din sa pagbibigay ng kaalaman, ng teknolohiya. At para po sabay-sabay din pong umaangat ang ating bayan. Sinasabi nga po namin sa CFO na from dating sinasabing brain drain, ngayon po ang taktika na po ay brain gain. O di, yung mga migrante nating nakaangat na po sa buhay, nakaangat na sa kaalaman, sa edukasyon, ay hinihikayat nating bumalik dito para magbigay po ng serbisyo, magbigay ng kanilang kaalaman sa ating mga kababayan. At kung mapapansin po ninyo, ako lang po mag-isa dito. Ako nga pala po, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga po pala si Ares Gutierrez. Ako po yung nakaupo dito sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. Ipagpaumanhin po ninyo, wala po yung ating main host na si Ray Sampang dahil siya po ay dumadalo sa isang importanteng pulong dahil po ay may mga pagbabagong mangyayari dito po sa Radyo Pilipinas, dito po sa Presidential Broadcast Service, dahil kakaritiro lang po ng aming Director General na si Dindo Amparo. At sa unang segment ng ating programa ay makakasama po natin ang ating CFO Community Correspondent. Walang iba kundi si Christian Castillo. Magandang umaga sa iyo, Christian.
1: Ayan. Magandang umaga po. Magandang araw din po sa inyo, Sir Arias. At syempre, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa, kung aabot po.
0: Oo nga, yun nga, nabuti na banggit mo na kung saan umaabot ang ating programa. No? Yes, okay. Tayo po ay, ang ating programa po ay naka-simulcast sa Voice of America, sa shortwave platform, at nandito rin po tayo sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Pero bago ang lahat, Christian, bago tayo tumungo sa iyong ulat, no? Kikilalanin muna natin sino ba 'tong si Christian Castillo. Ang balita ko, pogi daw 'to eh.
1: Ayan. So, para po sa mga hindi nakakilala po sa akin, ako po si Christian Castillo. Ako po ay Immigrant Services Officer ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO. Ako po ay nakabase sa main office po ng CFO sa Pasay City po. Ayan.
0: Ano ba ang ginagawa mo dyan sa CFO? Ano yung particular task na ginagawa? Alam ko marami kayong task, pero ano yung pinaka-focus na ginagawa mo dyan?
1: Opo, pinaka-main focus ko po dito bilang isang Immigrant Service Officer po ay mag-conduct po ng pre-departure orientation seminar o yung tinatawag nating PDOS at ng country familiarization seminar o para po sa mga Filipino au pairs po na papunta ng Europa.
0: So, lumalabas yung, di ba, parang nagkakaroon tayo ng pre-departure orientation seminars, ano? Para dun sa mga pupunta, yung sa'yo, ang naka-assign sa'yo, Europe.
1: Opo, meron tayong ano, yung sa Europe kasi ano, Sir Ares, para yun sa mga ano naman, mga Filipino au pairs.
0: So, ah, okay.
1: Yung CFS. Ayan. Tapos meron naman tayo yung isa ka pang focus din, yung pag-conduct ng PDOS. So sa PDOS po, anong countries man yan na kinakandak po natin. So lahat yan napapasadahan po natin. So meron tayong US, Japan, Europe din, kasama rin po dyan, Australia, New Zealand. Ayan, so ayun din po yung mga ginagawa ko po o ginagawa din namin dito.
0: Pero yung ginagawa ninyo sa Europe, ano yan? Isang generic na seminar for Europe? O hinati-hati nyo rin yan per country?
1: Ang ginawa kasi namin dyan, sir, ang setup po ng PIDOS natin ngayon sa Europe ay magkakasama po yan per country ang discussion po natin. So sa isang session, nandun po lahat ng mga countries po. Actually, pare-parehas naman po sila ng pagdating sa settlement. Pero yun nga lang po, may mga onting ano lang din, mga policy po sila na kailangan din namin i-highlight. So kaya parang per discussion, kunyari sa Italy, Germany, ayan, kanya-kanyang mga residence permit cards, kung paano kukunin. So yun. So, tag-iisa pa rin po talaga ang discussion namin. So, kahit nasa iisang session lang kami lahat, pagdating sa settlement part, binibigyan namin siya ng ano, ng tawag dito, ng explanation bawat country po.
0: Pero para lang sa kaalaman ng ating sa nanonood sa atin at yung mga nakikinig sa atin sa radyo, bakit ba ginagawa itong PIDOS?
1: Kasi unang-una, kaya napaka-importante ng pag-conduct ng pre-departure orientation seminar ay para maihanda po yung mga kababayan natin patungkol sa paninirahan sa ibang bansa na. Kasi hindi rin po talaga biro ang manirahan o magpunta sa ibang bansa pag hindi ka ready, no?
0: Tama.
1: Kung lagi nating sinasabi na pag tinatanong namin, ikaw ba ay handa na? Ang kadalasang sagot nila, handa na yung mga documents nila. Pero ikaw ba mismo na magmamigrate, eh handa ka na? 100% ka na bang ready? So, paminsan doon sumasablay kasi ayun nga, gaano man ka ready ang mga requirements mo, no? Ang mga bibit-bitin mong maleta, pero kung ikaw mismo na maniniraan sa ibang bansa ay hindi pa ready. So, doon sa PIDOS, ayun yung mga dinidiscuss po namin from travel documents. Ayan, nagbibigay din kami ng tips kung paano maging ready sa paninirahan sa abroad. At ang last part po doon is yung sa settlement na. So ano na yung may mga karapatan at obligasyon nila bilang mga legal na mga permanent resident doon sa bansang pupuntahan nila. Kaya napakahalaga na kung ikaw ay first time immigrant, na-approve ang immigrant visa mo, kinakailangan mo talagang dumaan sa atin, sa CFO, at mag-attend ng pre-departure orientation seminar para malaman mo para magkaroon ka ng idea, no, kung ano ba yung pupuntahan mo.
0: Sa madaling salita, ito ay requirement.
1: Yes, requirement po talaga siya. Ay, ano, so parang kumbaga, ang pinaka-requirement mo bago ka lumabas ay makuha yung isang importanteng travel document, which is yung CFO Digital Certificate. Pero syempre, parang bago ka pakawalan ng CFO, kailangan maging ready ka muna. Kaya
0: Mag-seminar ka
1: doon
0: muna.
1: pina oo, kaya doon pinasok yung mga programs and services po natin yan. PIDOS, peer counseling, guidance and counseling. So yun po.
0: So pag Christian, so pag wala kang digital certificate galing CFO, anong mangyayari sa iyo? Kunyari,
1: Panigurado.
0: aalis ka, wala
1: Well,
0: kang certificate, anong mangyayari sa iyo?
1: ayan. So, actually, mag-ano tayo, Sir Ares, kasi nangyayari ho talaga siya, ha? Hindi talaga siya yung what if lang. Pero nangyayari ho talaga siya kasi paminsan nga po, kapag nakalimutan, hindi alam, kasi siya ay immigrant visa holder, hindi niya nabasa na kapag ikaw pala ay immigrant visa holder, ay kailangan mong dumaan muna at mag-register sa CFO. Kaya anong nangyayari, nagbubook na muna ng ticket at kapag kung kailan yung araw ng flight nila, nandun na ho sila mismo sa immigration, nakita ng immigration officer na sila ay immigrant visa, automatic na ang hahanapin sa kanila ay CFO certificate o CFO digital certificate. So pag wala ho silang maipakita, regardless kung sila ay first time o PR na ho sila doon, ayun, walang CFO registration, walang CFO digital certificate, hindi ko talaga sila makakaalis. Hindi sila papayagan. Kaya ini-encourage po talaga natin o pinapaalam talaga natin na kapag ikaw ay may status na immigrant visa, ikaw ay may status na permanent resident sa bansang tinitirahan po ninyo ngayon, ayun, kailangan, kung hindi ka nakapag-rehistro pa sa CFO, kailangan dumaan ka at magparehistro.
0: O ayan ha, napakinggan nyo si Christian ha. Lahat ng aalis ay dapat dumaan sa CFO. Di ba?
1: Actually, baka malito po sila, no, kung baka pag sinabing Pilipino na aalis, maninirahan pang matagalan,
0: O yan, pakilinaw
1: required na
0: yan.
1: mag-CFO. Ayan, pero ang gusto ko lang din pong linawin, ha, hindi po lahat na kinakailangan na lalabas ng Pilipinas ay magrehistro sa CFO. Ang pinaka-requirement po ng CFO, kung ikaw po ay may immigrant visa. Okay?
0: Immigrant
1: So regardless,
0: visa.
1: basta ikaw ay may immigrant visa, ikaw man ay nasa ibang bansa na, matagal ka nang naninirahan diyan, nag-adjust ang status mo, naging permanent resident ka na, at umuwi ka ng Pilipinas, nagbakasyon ka ho dito sa amin, pero still, ikaw ay Pilipino, ikaw ay may status na permanent resident, at wala ka pang CFO registration, so kailangan magre-register ka po kay CFO.
0: Eh,
1: Kasi po, kay immigration,
0: yung mga
1: kailangan
0: nag-asawa
1: may
0: ng
1: mapapakita
0: AFAM.
1: na tayo.
0: Paano naman 'yun? Yung mga nag-asawa ng AFAM, kailangan bang
1: Ayan.
0: dumaan sa inyo 'yan?
1: Yes, actually po, ganito rin po. Gusto ko lang din siya linawin na hindi po porket, kasi ang dami nababasa din sa online ko, no, na kapag ikaw ay may asawa, may fiancé, may partner, at kinuha ka ng asawa mong foreigner, ay mag-CFO ka. So ngayon, kung ikaw naman po ay petition, kinukuha na po ng iyong partner, asawa, fiancé na foreign national, at ikaw ay may immigrant visa, kailangan mo pong magrehistro sa CFO. Pero kung ang hawak po ninyo ay temporary visit visa, o yung mga ganun ho, hindi pa po natin kinakailangan magrehistro sa CFO. So hindi po tayo hahanapan pa ng immigration. Pero kung yung marriage migrant po natin ay nag-adjust, sabihin po natin siya po ay ganap ng PR, permanent resident na, uuwi dito sa atin, ayan, sila po ay required ng dumaan at magparehistro sa CFO.
0: May mga nakikita tayo diyan sa CFO no na nag-a-attend ng mga sessions ng mga bata. Bakit may mga bata tayong pinag-a-attend ng
1: Alam niyo po ba, Sir Ares, ayan po yung unang-unang naging task ko
0: Ah,
1: dito
0: ganun
1: sa
0: ba?
1: CFO. Nagsimula ako. So dati rin po ako nagka-conduct ng peer counseling program. Pero kung bakit siya mahalaga, kasi doon po sa ating limitadong oras ng pag-conduct ng peer counseling program para po sa mga 13 to 19 years old na may immigrant visa, kaya hinihiwalay natin siya sa ibang seminar like PIDOS na pang 20 to 59, kasi iba naman po ang kaso, no? Iba naman po ang scenario ng mga kabataan, kasi iba ang concerns po nila. Madalas po diyan yung mga nag-a-attend po sa atin ng mga kabataan o yung mga youth migrants 13 to 19 years old, yung mga nararamdaman nila, hindi nila ma-open up sa family members po nila. Kung sa PIDOS po, yung mga attendees natin na 20 to 59, mas focus na sila sa mga travel documents, sa paghanap ng trabaho, sa pag-a-adjust. Pero ibahin natin ang mga kabataan, kasi sila, ayaw nilang umalis. Yung iba ayaw umalis, yung iba napipilitan. Ayan, so ganun yung inaayos. Kumbaga, kina-counseling din po sila during dun sa session na peer counseling program po. Pero at the end pa rin, sinisigurado po ng bawat peer counselor na kahit ayaw umalis, kahit natatakot man sila or dahil first time sila, ayan, hindi nila alam kung ano yung magiging buhay po nila doon sa ibang bansa, sinisikap ng bawat peer counselor po na pagkatapos ng session na yan, ay lahat sila ay looking forward na o sila ay excited na magpunta sa mga bansang pupuntahan po nila.
0: Yung
1: Kasi
0: gal
1: paminsan din ho, hindi nila naiisip, na realize kung gaano ka-importante o gaano sila kaswerte bilang isang immigrant visa holder na. Ayan.
0: Yan ganyan po kagaling ang aming kasamahang si Christian Castillo no talagang pag pinaliwanag niya eh, actually pwede ka maging ano eh maging radio announcer eh Christian
1: Nako.
0: pero doon naman tayo ngayon liliko doon sa kung bakit ka inatasan na ikaw ang maging CFO Community Correspondent para ngayong sa episode ng Bridges on Air. Ano itong community engagement program na ginagawa ng CFO?
1: Okay. Actually nga po, Sir Aris, na pa swerte ko. ako po ang nabigyan ng task ng ganito, no? Pero ang CEPO, ang Community Education